coming war. E papa wa pebo muda. Sani da swengi na basama di panya na dia. E rakpe mo meni da su. E kama no do se mo akonfo. Mami, let's be a matter. Yankupon it is.

diaye mani ankwa mini na sum yehowa anukuto na ofata anukuto na ofse ne nim na ti opini ho koma yeshira ni din kronkron amen.

asoma fro nyuma ne se panti ko su dan toy na wonyina asia fa na impo fremu bumbi a etsam frama a emuya din a refresh ro ba na ebese efie a watimu no ma na kosrama a wa papa mu a etsa oja yi yi chira wo na ebese si wo.

Insieme. Oda fwa. Asame ne liye nyase so e wadi nyan kofon. Le di ni mra samu so. E diena e ma ba yaw. E diena merma ba yaw. E diena e mka ba yaw. So e wadi nyan kofon. Le di ni mra samu so. Ye li mwina. Ye li ni pe nyan sebiye.

0: odinpo no eja ni awo tun wo ni awo nu to bi eja no abure mo aya ti eja na ko pa watu na me ka sama enya ko bi na ye di ana enya ko bi na ye kom wa ha ye nkom ye ka nya me asem ye to na me hunyom tidi ben fa na sa ko bi keke ana ha ti bom ge ta ka ti dawo Jesus and now go be the yet in the and in the latter.
1: What prayer for Samra and Abaya? And I will pray for Samra and Abaya.